en li na ru chini tanau ru ating hermano. Ani kolomil di atin. Ratin li Dios, yo chaka ating kil, choke la o las papanel, choke la o amaos hermanos. Kaut nak li Dios, kual nang kosra, ninche chiku kay nak nang kosra, porque Dios kebal kanalep. Dios kutbal chiku, chankero nak la o, ta katauro li santilatin, ut takatyu ami, amao serman. Lishbenil rakal na siye, chiko kay. Liru ut makwa shak. Narak. Chankiru narak na elay. Ratin li kakwa Dios yo chakatan ng kilmis amao sermanos na siye chiko kay. Porque claramente na siya ratin li kakwa. Rikin li naruchini haan tanaw kiro. Hain latin na siye Chenaus kol balerip chan chiruheb lah balak di falsos profeta. Chenaus kol balerip chiruheb chan. Chiruheb lah balak. Chan nak negestekip chakriweb chan. Siak titokep purah chan akwi nak. Ralal akwi li Dios nak tagwil. Pero habaning anakanaw sa liskawus ating herman. O kanak na siya ratin ni kakwa, rikin li ro tanaw ro makwa rikin siyak. Ratin li Diyos yu chishyebal chan kiro narek na elayin. Hanak la o lak papanel amaw sermanos, ing atakak ekip chibalakik. Chan kiro amaw sermanos na bal yu chikulmang sa tiempo na kwan, chikanawak likwang sa angel ni kakwa ni ka Diyos. Na bala na kwan amaw sermanos, Chang kiro na rah na el li chirishap lah balak malak li falsos amao sermano. Na rah na shtie ani ane li falso ani hep lah balak. Makos lah laat nak marin chal tohta chal chak chinak. Marin chal nak tohta kolong sa katyang harak kwent kwan ko nga. Amao sermanos tiyo chi atinak chirish tiyo am lah papanel. O chirishep linike angelak sa arshoti Dios. Kaut amamos hermanos. Porque nabal nabal. Li Dios narah na haan. Ta uching lah pamanel. Makwa ka shak narah. Jonas yesa el evangelio de Mateo 21. 18 al 20. Barquinas yenak li kakwa Jesucristo ko. Ribal junto li che. Sikbarra junak li ru. Habaning mahunak liru, chinausa shak per makairu, karun narak na elay. Yo che atinak chirish lakpawanel, amaus hermanos. Hokanak lakpawanel tento tishchalish kae, nak tishyu amili atin ta uching sa musikah. Inka tak ohla kachol ating rarukil hermano rik enak kakwilaat ng kanaw bichang. Nak kakwilaat ng kanaw ang kilkepa resil likakwa malak ng kanaw ang kipredika. Malaklaat chabil ng katihok? Malaklaat chabil akwak banel? O saan naklaat ng kapalang kahalikakwa pero angeliro nagtatuching sa lapaban? Porque sa litiempo na kwan amamos hermanos, nabal-nabal akwak banel, chinaus na kwakbak, chinaus na bichan. Ay, kwan akwi chabil na si ratin ni kakwa, kwan sinalep, chabirik-eok nalep. Pero haman ating hermano, yakak Diyos siyabal, pero ang anas yu ami. Nabala na kwan, ang anas yu ami ratin di kakwa Diyos. Nahulak chirush, anukilik anghel, pero jamás nakalalis yu ami. Marek anghel sa rochol di Diyos, pero sa lishkong kablal, solo pletik. Solo kwechakit. Solo choking. Pero sa rochol di kakwa Diyos, chinaos na kwakbat. Ay Dios, sa ating hermano. Haanaan na rak na el, nakjakakak li shak, chan ni kakwa, chinaos li shak siya, pero hama maho ni ro dyan. Mung kunarak na mataw ro sa akal ko, entons marig at kusting kwakbak, hingga chabil, kaya sigir angkay li kakwa, pero tiyo amiratin li Dios sa ating rarokil hermano. Porque nabala sa litiempo na kwan, chinaos na kwakbak, ay Dios, takwabi, chinaos na shke, pero salis kung kaplan, marehon es teninkil rishakil na shmano, marehon es shakilal kwan shakilal rikin li ras rizin, champo trutat uchi ang shukaan,

hay Dios ating hermano. Ikakwa mismo chuchichihok, nak narah tat ucheng, mungkuka talishak narah li Dios. Lahat chinuus na kandaat ng katkehok na alep, chinuus na klaat amaus hermanos, nak nakapang predikat, pero tu amira atin ikakwa. Hokanak na chit, chikolerep chiruheb, dahpalak chan. Arutyo ko si hokanak na kakoslak. Arutyo likwing si hokanak. Kwing anak siyo amiratin ni kakwa per nahulak si Rusyebal. Ha? Kunak balak? Chan li Biblia. Chan-chan rish oveha nagtakwil na chalak tikip chakri kama ako nakapamanan pero habaning anak siyo amin. Ay Dios, hermano. Kamano ha kwent lao si tanamit ni kakwa honal na klao to uching. Honal na klaat at ting hermano y hermana tat uching. Kunan lak listuk ish lich ahom ta uching sa lishpabal. Anak kwan amaw sa hermanos na bal na chakresh kabash lokal ikakwa. Pero haban hingka anas duami. Karun lang kakosla. Manasahos chol ikakwa diyo sa rikinak kakwi laat ng ganag kwakbak. Kakwi rikinak laat masat chabi rebichang. Ongke chalak ay maren takosla sa chol na kakwi. Sakal na kakwi lainim ichan si chabil. Ongke saling kaplal. Unes pletik na kabano. Mak, atis ko yung mak likakwa marichang ka. Ay Dios, hermaning ka. Di Dios na rach naklaat at bichang si Chabel, pero tamien tayo ame. Saka at ol sa lakong kablal, saka at ol sa lak angel, saka at ol kinalakwa sa kwitin. Narach na chit yung kachi ucheng, utrik ina an, lakwang hik, tat ok si ucheng. Chang kino na ilain, tat ucheng. Tak et si papa ang lakwa sa kwitin. Rikin na klaat si halala at yuam. Napala na kwa na spisk orip si bichang na siyahok. Matawro sa akal ko na kink aus na ilan. Kink aus na klaat ng katsahok. Us na klaat ng katsahakwe. Pero akal ero na klaat. Tatyo amiratin ni kakwa. Kwa kakuyum. Porke sila at kakwi na kapang konformar akwi rikin. Nakchabil ng katbichan. O malakchabil ng katkwabak. Marenchal ko na si chalok ng kapano. Maren chal kones pletik na kamar kila sumatin. Mare kones chakilal na kasikir kina lakwa sa kwitin. Mag osla mabalaki akip ating hermano y hermana. O kanak na chiratin ni kakwa Dios. Kaya kwi honaru na kabalaki la pastor. Honaru na kabalaki lakwa sa kwitin la hermano. Pero kwa honing atatruhak balaking kil kahli Dios. Ating hermano na nakulak chikus chepal atin naen. Sa akong likutan li Dios kishkot besi chikuli li ratin ni kakwa Dios. Naknakwil siya namit ni kakwa saib si chol na kyokin ripal. Paring aninaw korucho chikul mangrik inam. Pero li Dios kot besi chikus sa limat ka. Naksing ok tsin palirish. Ay Dios, sermang kwang hun chabil la kong hun. Chabil na kwahabak. Pero sa lirochoch, hunes peletik. Hunes kwetsin kiribem. Kakalingkiribem. O malak sovenil kilribem ni kishmano. Unes jalok ni kishmano sa ilishkong kaplan. Inkaan ni kishje. Pero chiroli Dios makaamok mo ating irman. Karutyo kap nak nagkakosla. Nakhebaan kayo lak si kishlo kalikakwa ay Dios. Chan-chan akwi kal-tsakal chinausak pa manel takwil. Pero kutyo kap ta chishmano ke? Ang balak ikyo kap chokes palaking kiribem. O kanak rikin liru tena urucha. Ten narah na siya nakrikin tento naklikwen kliis ta halak si tsakal. Tisyo amira atin ni kakwa. Tael klihosel. Tael klihobok. Tael klitiktik. Tael kchishkunel. Kunakat chik ating hermano y hermana. Entonces shatok bichi uching kan. Paana siya atin ni kakwa. Rikin liru. Si kakshak li Dios ing atas ho chorik en kakwi na klaat ay chabil ng katkwakbak chak tra kakwi li kakwa takulong chabil ng katkwakbak onke laat kunis tiktik na kamano pero matyal re makana kwakreaan flakos na chabil ng katkwakbak chak tra li Dios akwe usrahan pero mukuho kaanta ating hermano tento na takat yu ame ay Dios hermano ay kabra bingkil kwanak angel na kwan. Kwan ang predikador, kwan ang kiyo resir kakwa Dios, liratin di kakwa, nas pang predikat, pedingkaan nas yu ame, ngutyutas yu aming kil,
Ay Dios, kan amaos hermanos chikat kilak likatuam chikanawak ikuang sik angeli kakwa Dios. O kan aknashtia viene a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ay, naktakwil, chanchambe kwi estakalak pawane naktakwil. Pero haban saliram nukhanak chak chima usilal. Nukhanak chak chitsakak nalem. Nukhanak chi hoskel. Nukhanak chi kakal. Nukhanak chi amaus hermanos chi palakik. Aunque trakchabil na katira at ratin nakakwa pero si yokachi palakik, yokachi tiktik, yokachi hoskeng, machi sa chola kakwi na ay Dios, msegur tin shkoli kakwa jirik inak chabil ni manu nik ratin, hinka. Tento takachu ami ratin li kakwa li ka Dios. Okay, naknashche. Tento naktishkere tali krisyan, naklao. Okay, naknashche ratin li kakwa la esh kutan sakin ru chichotchan. Karuna rahna elayin. Tento naktikat akutan uglisish behep li tokwankep sa kohkin. Takakot li siyam chiruhem. Karuna rahna elayin. Takot naklao kwanko sa kutan sakin mis amaos hermanos de kini kakwa. Ta iskere tal na klao siya kala. Aunque trajib ru lana ilib na siya tkwanchak pero na kwankat sa kahli Diyos aray siya tkala, siya kanap siya kuniling kaos. Entonces yo kachi uching chiho ka. Naruta akwi laranza el Evangelio de Mateo 21:18-20. Arush chili kakwa aray li che. At che mahunso chik tat uching. Sa akona laay siya kik li che. Amaos hermanos, liskabil na siya chiko kayo. Singkana siya eliru, kwan hun raklep atin sishbe. No dar fruto, hay una sentencia. Amaos hermanos, na siya atin di kakwa, yokuchiribal, na siya sa versikulo 19, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Si le cheng ana uchen, kwanhon railal sishben. Pero en kan yochi atinak chirish tarak li che amamos hermanos, li che nike ilman. La atan kak eretal li kakwa Dios amamos hermanos, kak ekonak retalil. La atin hermano, especialmente, la at na ulak chakuri auk, nakakwa ulak al, arun ng karare makahtabi li syak. Malakah kwi li ratum. Betyal na king ka. Lahat na kakwa nak chinausak lakal ninkak sa lirok nak nachal o chinausak li syak o chabil ta uchil o ningning li shalel tishke. Porke li hual na karare haan li ru makwa li syak. Kamaan li Dios kukin mis amaus hermanos. Di Dios narah naklao to uchen sa musikeh. Takotong naklao relash kaholi kakwa. Uli Dios, amaos hermano sa ho si chol kukin. Kama na ko siya parati na kakwa. Isimkano ko uchen kwang hong raklep atin. Claramente na siya sa Evangelio de Mateo 3:10. Limal akwan resyo kwali chechan. Di cheling ano uchen tachok man o tashik sa sham. Ay Dios, hermano. ¿Cómo na binkilain? Hokanak na siya, mukuchish hunil ta teok sa ish ni makwal kwan kilali chosacha. Kahkwi li na panon, ho na rahlin chikwa. Kawutak na siya in, porke chirishkin na kikwek li ish hingka na sinaw siyo aminkira atin ni kakwa. Guhaan tali Dios kwan na palto rek en chunelik aduna cheche sino ke han likuin amaos di Dios lo kosra kwal kabra binkelai sila oink ana ka halik at yuam si sakal likuin kna shman seher manukel likuang sa isma usila onke trah na gulak sali kabash lo kali Dios na chera bichan takwil na kwah pakin takwil. Pero si Diyos manungkili mausilan, napal Diyos kulman sa ibig tiempo na kwan. Ay, hermano, kwan na kwe, kwan na bichanel, kwan solista. Ay, Diyos, takwil, chinaos sabi kinakita takwila.
taquili solista ak embarazachikan. Uchosh mukmali shmak. Machochi uchin chihokan. Josh eb chalakwi, josh ebal chuchin, pero haalish ma usilal. Mukuha antes k angel de Dios. Taquil lak angel. Ay, ta. Nashkeshlo ali kakwa. Josh kwichik amokbenak taquil. Pero habaning anas chuame. Champutrun lak tatruk kamalesh be. Tenemet de kakwa chihoka. Mahungkwa ating herman. Kawra binkilay. Pero ahel roon ak takatye, hokanak nasye, amaos hermanos ni ke chal chan chan akwi rish karner ak takwi. Pero haman sa isa, sa akong rakaratin ni kakwa nasye, chan chan rish li muklebal. Malakish kahonil kaminak. Takwi lish kahon li kaminak. Chinaos na lem tsun hasta ni ke lats chak di hunak perasak y oro chido, lem miro. Takwi la kwip chiru chan chan chik. Takotong chiro, chena usil num tahanak sa, pero arukwan chisa num tahanak chuhil. Na bal kaman chos kung bal di kwenk li is sa li tempo na kwan sa lispapal. Inka ating hermano, ahay lero na klao, katyob ucheng sa likapapal. Porque si tostaw li kakwa arik inain, kwal rara pinkil. Aklist limal cha. Nagtakulong likakwa. Shostaw di kensh panong kilain. Likama usilal. Ay Dios. Par na rin chosho rake ang nakakosla. Par na rin tatrake di kinakosay. Di Biblia na siya. Kwang hong stokbal. Li stokbal haan siyamle li spalba ating irman. Hanainik ang ahman. Hukanak amausin manos li Dios. Nashkeka na alip. Nascholop chiku para kwaling kaus. Renak laon ka toshik manungkilaan sinokit kapanuli karun na rakli katikwa di kwan sa chosya. Angheli rut ng tooto uchin amaw sermanos kutla cha bilal chiru la belom mare la belom makinapaman chikutong naklaat chikutan sa kentro chichot mare la kushikil makinapaman. Chikutong naklaat chikshikutan sa kendo chichot. Yo amira atin ni kakwa. Renak te paapang. Lakwala lakakol. Renak hebaan. Isili iik sa amin. Isikli iik sa kabin. Si hebaan ing ka chikshishmanu. Ak nekesh nao ischalalil. Entonces, kwan sa ishbenep chiktakana. Hukan atin yermano. Angeliru naklao. Tak osla chios. Changkirutok anghalak si angheli kakwa Dios. Ustrahan, tischetra kaili kakwa, jachirish naklaat chabil sa akush, makare onke shat palto, per maana kwakrean kumul mas chabil sa akush, ano wilak chiku cha akra kaili kakwa Dios, pero inka ating hermano, onke chankirulo chabil ko atina, onke chankirulo chabil ko bichan, onke chankiruna chabil ko kwakabak, pero singa nakachuamira atin li kakwa Dios. Kwan hon raklep atin yochinachok. Habandish kabil among us hermanos ta taliq li kwenk li ishq sa lishma usilan bar ta shiknak nakakosla sa shamle lishpalba. Aran kwan dish tokbal. Aran ta kwan chabak. Aran ta kwan krailal ating herman. Hanainik ana ahman. Lidiosing ka na rahanak laon ng kosik saan? Hukanak ng kosik usik ang liratin mi sama o sema. Maren siya lahat ay pero laing rana kwe ka. Kiala kwe nakakul ka manik espangkay sa ospital. Nakchako mares katyokip. Aruna bani kwe ng nakchokip. Ko siya ikam sa ospital. Naksula ka rin kado nakbali doktor malakli mediko. Ay mas tiyalal tibetis chile nakakosla. Anak na chapchak lish panlepal lish chikunil lish herramienta re chakbali eridan kheile chis chitijera malak chi algodong chisa lish erid onke rah tranak ta nike ish kheile pero al mismo tiempo irak o kreaan kamaan na kwin ish pangkay li Dios sila o nakatauru ratin ni kakwa
Kawan ko